0: wang nigga wang nigga wang nigga wang nigga wang nigga wang nigga
1: wang nigga
0: lumtano na mo saka saka tutu sa open na wang nigga
1: wang nigga
0: bangan bakke bambu sa wabu mga tsuga beng tatsu sa piga enga tu sa nigga ka kunan jenga sa nigga tu sa nigga both of my hands on a figure she bumping.

0: mini pasta mangala oh kuli ngihle nawo pasta mangala oh yo yo yo yo yo kena o pasta mangala till the last hour ngitazin apekari ya mfundisi wami ngihle nawe amen mfundisi
1: wena unxanelwe ubomi upasta Bongile Mangala ukuphathela isondlo somphefumlo like no one else.